Ama ki da bitti çavuan ni winci hibi chas da da chung chang ya bi da cha kok da un chang git na ga bi ne ya ji no tang ga te cha chi chi ne cha un chang git na ga ai s ni se chi ga bi s na ga na da mi ne the coder impressions an ar da mi ta CJWE oh na